0: Ano ba? Sangketa.
1: Alam mo, mga pagduo sa nga nga ni. Eh, paano pergi pulumatin ko sebelah lagi?
0: Ada, Rikin. Alamak, dah jatuh, bang.